karande kapando sa lika do shalaba sindapa rababada bashada kada asintapa rubaba lovanda kapando sa levre di saloma kando sa abeva di sa libra kova mantura bashada kada

sa se uno gana no ajina yuti so nachi yimpin foni ni wahini ya papa so nye se yuti omu entume njomu na so na omu anyomu nyame ya omu gana betu apri insamu yembria owe

0: Matthew chapter 6.
1: Yes.
0: Something came me. Sɛ ɛno ne ɔdu dabusua no so.
1: Yes.
0: Sɛ obi akɔgye biribi aba ne ma yɛdwa mpia ɛnɛ natwea wɔ yɛsuye mɔ yɛyi firi hɔ chapter 6 verse number 11 yabi 12 and 13
2: atemmɔafoɔ no ɛyɛ ɛti nsia ɛyim du baako no na awurade bɔfoɔ baa bɛtenaa dupɔn a ɛwɔ ɔfra a ɛyɛ abi ɛsɛne yoas deɛ no
0: ase ɛyɛ awurade bɔfoɔ ɛne bɛtena sa ɔdupɔn no ase na na ɔbɔfoɔ no akura message bi ɛne anatwie ɛka sɛ wɔ yɛsuo mɔ nyame bɔfoɔ bi akura message bi
1: ɛnebrɛ
0: ade yɛtie ade nsɔsoɔ ade anuonya ade fava ade malepa ade
1: kɔntwerɛ
2: na na ne ba Gideon report eyo nsa nsa chi amana sa ode rehunta media fo 12 do me no no na erade bofo no yi ne ho kire no na oka kire no se
0: na ka kire
2: se urade di wachi odom mere
0: mo to pema me si wa wutu fe wa di
1: wo
0: wo ye to pema wa ti
1: mo si ni
0: se ni wa ti
1: mo si ni
0: to fe wa ti
1: mo si ni
0: ba kon ja
1: mo si ni
0: di jo so wa
1: mo si ni
0: di vi chi no
1: mo si ni
0: ba ba
1: mo si ni
0: na ki ya
1: ye
0: yesu ye mo
1: mo si
0: se ba ba mo wa ti
1: mo si ni mo
0: yango
2: do me answer no na Gideon ka kire no se ucha unie mira
0: mira
2: se awurade di yan ase se awurade di yan kire a
0: se awurade di yan kire a
2: anka aden na ye nyina ato ye yi
0: jo ti ba de na kitchen ewo hwe adwuma na wo ye
1: yes
0: nya me ba fo ne ba ye ana wo se kitchen wo wo ye company man
1: yes
0: what the care we ye company man
1: adwuma
0: me ye ni

0: sa David ko ne sa ofise ye di padu do eno ko fada kan ne me ka no e di di padu do ye ko fada kan ne mo ohu nyansa se after so bi ko ka che ne se
1: o kan ko sa
0: ayi sira no
1: o ka che David se
0: ye ka che David se
1: e ra di esi lo ba di don fie ne die o wo nyina
0: Concerno, and you have to be fiasco. I shall see a chance. Hallelujah!
2: Hallelujah!
0: And we can say, and Radius, Obedia, Yakawia, and I can look at Kununu, and Radius,

0: ade
1: diki de bia me ka se obia ewo
0: ja cha brua
1: me bi etwemu a anya anika
0: na
1: sembi wo ho a kokko ya bura bom ni asetene mu a ye ni anje ho
0: wona wo shi shey
1: na diki asamle teme tren mu a na fe etime pra wo sa because obi ka sembi kire wo
0: you want
1: oh dear no
0: menu mutei

Ɛsi anu ma fimi mran ti brim pa. Satam na nam ya brantia no pa nyumwe. Oh ma me microphone na me jinyumwe ya. Oh me timi titinyum no atitinyum no. Ɛse ma yemre. Yi akomko evradi nyankopa wo. I adun 106.3 FM. Memre da soko.

0: yin no wa ye wa di ho ya wa che entumi nko enti ka wa koma fato yem eno sa wo ba me wo ho ndura mpae boye den etechire makato su bi ho ane yare no sa wo hwe ho kwan a se wa anye ho akwan chire anye ho adru ansa na ne ho atono a papa wo benum wiase nro nyina doctor said me die fo machines a hodo ye den be hyem ye pe ye labs a kesie enso ne ho ntɔ no Enti ba mene papa wuti mi nanopwe kawa kuma tuye biya na problem we enye wuna wuti mi nanopwe uwa sa problem no. E biya na ya wudishye biya danfu wudishye bi mame eno wakanchia wuse wakua warie no wangubie mu yesina wangu kwa yi. Bema ni wari yeno ni bema nye juma bie mu na wabani yedi susu mbiye dinechi wawari no. Enti obiya hosi mi kwa obani hopena mi bema juju. Mi kwa obani hune bibi shi mi bema no prekupe. Enti na mami bema na yedeyi enye juma bie mu. Eye sa hunhum ne wari oba anase bema no. Ano na eti wujuma saa no wanhwe yia obetimi akuma kacho so oba bi yo hwa sa wo ware na wanhwe yia obetimi awu yesi oba yo ware ya na ne kunawu ana bema we oware a na ne yirawu I remember say me ni obi kasaye yare a eku ne yire first one no oba ne koya wasako ware second one sa yare na ne ku no wasako ware third one sa yare na ne besa ku no sa wo ye oba na se usunsum nya den mpae bo bi nta wachi na sa okware sa bema we ya eje ne besi kawa kuma fatimi alaje vision sa me tenase me ye juma me anka sa me tenase empanifo sese wan cheta teche mo ancha wunya nsupa nom obi tie mi nanopa ise oba laje ho na se oyi card ahodo digu ho a makacho se ye nkasa kwa ankure hun na edede na makacho se spiritual work ne ka ye ntena hankasa bebre because tete won na amamfo timi free kuma se akra ekoye nananom ho kwa tenase mo mohwe won but enne no se ma me kasa obi hu sa laje vision wo kokomlemle ha Adum TV danka siye china miwo. Iti babia dano pay uwa utiye mino. Fami namba no. Kasa uba Adum FM. Ana Joy FM. So uba duwa wisa papa nam security phone. Kasa uba Alaje Vision Heba Clinic and Spiritual Center. Insha Allah. Umidi ubeba. Uwa uda untu minna. Uhun shishewu. Yatu wadru usunsumu. Ubema nyejuma. Yesi wa uwa hukwai. Ubiyo wa wanyima na say. Wanyima na say. Ubizo wa nyese ane emakra. Na wada wasunda ye. Nyankupo yi ya chilewu. Uda suti ho. Waya kire obako waya kire omienu miensa oma na betoso wanhwe ya obegu na otam nye den enso ye madika akachom se nipa bebrabra bo ase wa asase su eye nipa na den ase no omom nam circle ahuhu so omuya akronfo omom omubra yie no sankofo nyan lawyers wom doctors wom police form panifom soldier form panifom immigration form panifom but ya se oma brabo enti ne wadane junkie no nam circle but nimdie kita no no nyakopo nyame sesa shebrewo Nyame obia wo ne shebra nyame de ma no but nipa ne se no obia wo dware wo ba even midwife na oje wo ba na oje wa wo kra no obia na okuta to me bi wonim nti sa wo yere ko hospital na okwo wa man pa ibom nye de me ni agreement na se nti na ne nanano no mo tena se che se de na abobom kro hwa de kro nti asi na wo obi so no ba business ko se fasika ofiti ya no atam sika koma na me wo sika nti Mhu wa bana wa teka muna huo fenti. Wene ni full car free seke kudu kasu wana waje ni number. For one week tamo kwa hene wedding. Mhu bema na uwezika wani fie na ukutane kani. Inti yo, bema ni famiku siha. Inti wafaa wuna waje wu number adia chinya udine chi. One hey ya. Masa yuya si wubi film na utamu nswe. Omu mwye mistake omu ube 10 to 20 years nino. Ka omu samba baka kwa beba ni yuya sindi yeti ane tie. One fia unyo wanamu ntuwe ye. Makacho sa large vision back and spiritual center nyankopon adom adanse die koso koko ho adanse die spiritual manager ye ka ho asem obi a woware na ase woda wo so da e basabasa mesi obi ho asa large insu fita bi agumisa sensa me ware ye mekuru kranti mini min hia sunsum obi ne woda okata woni bia na obi ne woda sa ahonhom ne so obi ne woda ebe wiase ye siwa wo ho kwan ebe wiase ma wo yare e ka ho Nti obi so ho skato ne nsem enyina de obeye bia enyeye otan ne sade na chi oyɛ papa na ye bɔne dia ma no papa bi obeye bia otimi kɔfa obi nuaba na just imagine obi be fa ne nuaba de ne kwa bro kire e wo US mamu odi akora ne kodu wo mame awu na wo mame nuaba fa wako odi ne kodu ye one ne mame ne kaso se mame na wawu ohye fom kra no se wo mfa so kye wo ei ti asema woka Officer, normal human being, obi na dwemu da ho. A ne oman ha no, obeti makasasem ya chere. Otumi nka, eye ne oman ne ha no. Nti wan hwe ya sa ba wei, obet nante memma so, eye sunsun bi na ware no. Ohwe ne se ne ho ofe. Papa nya ho ofe o, ena nyenim die. Abrabo ne se wan tuo na mon, ama woni anya die wan hwe ya, wo ho offense wo beka chi wo wesika so sika no betima firi wo nsa ka wa koma fato ye me pa che ofa number wo ne frɛ me me kɔtena se me spiritual checking ye hwɛ ɛyɛ ho adwuma inshallah me pa che ofa number no 0242 0242
1: 8124262 0242 0242 8124262 0242 8124262

0: adum 106.3 asempa 94.7 wa sentiment mu an enhyrana buso 104.5 ene kasa fidi wa hani aduonu yesa wo mamuni amonone super weekend news ene awiade memene dadie de ma na yankwai na yene ye correspondent kodin koma na nim se na wotwe wie ye ene gomua mpota enya asempetwa maami adwo asafo nyeizo na yankwai na ekofia jen ema ye mo update kofi wote min ka ma ha ye te sei
1: ade leje so boko
0: yo na na wotwe ba free dwa da ba be simpempem so yi etiefo ye krado odi na wo ma yen
1: na wotwe de enema edi ate ti anase etu ate ze ewo min pasi aso ye lema miedo ye di kai ye amrobes fo a ekọ a grandma uncle Johnson no om ko tutu me wi achire mobile money vendor ba ko etu eka no na papa bi zuwa ono su tini via ogu fufu so e dia man ba ono su pii se tutu to no obi abi ha de kro ono su pii ya no ritu egu ne nema me no kada yi sabe ni ba me no nya no omo da ya sabe na ochi ya bi
0: ana
1: su na wi ogu mo mpota enye mpota huri papa papa papa ni nya ne se the late apostle ko Joseph emeritus Papa yi eto ara no wonse edo na yi ni ye be sie bodi ye sie be sie flowers be sie be sie fe anye ze jin ajin trapa eno na enia ba adwasa fo je na so che se obese de papa asa agro na so ama asita no bututu na onko fo egun no edo doje ni ni akofna ama wi ache ni papa egun na gomo de his kakraka ani meet convoy ana gomo che se no na gomo akofa papa ni e wi ache ye de papa na fa pick up na apostle angasangasa oye ka ne ni pick up mu and the distance na efunu manso ada ho nje na so ama gasa fo ade ni papa mu no afa pick up wa e di be no mi pepe ya ho ana omo de body ni eba ya obutimi aye aye ni kama kama kama mi no ka sey ana gena no omo gina mu esie papa no e wo important we say papa no we lu to ho e no ka so mu si na ntampa ada ugbe se na o ti pa na je se titi u kia da ya wa de kia da ne ne ada je ni poso aje se amonfo ko pa pa pa pa pa ewi akire no omuti wi papa no ame wi akire oza beto aye ne so e won ga ne bu che se aye ne maso za safo ma ne che se omu die om papa ene wu edi eti bi aduli duli e kya so ombe jam no ama ma che se di mu ni ma mu de wunya do wonu nyam beto akire a etimi esie papa ne kama kama kama kama ti ame no amba to aso e won ga independence kwedi ade wu cha ya na o tri die me pata mu ahuri pa ni nyan se efu ama so aba ho no ye sie ne kama kama kama kama
0: eti kofi ayie no wodi wani bu a asorefo no nko na ye ya na
1: oba me me pasi aso ha dia asorefo no nko ene ne manaju asafo ene ni nua no enum eka no ema no emema mi no ene ma nan ene omuka ho ene afi asore ma no do na alu ene ba isa se ye hupeni bia o chese me na me yebusu apeni ana se me na me ye poso ko jisa fone wo fa se ana se ni nua ba e ga se omo mba ho nyira e asafo ma nko a ana wa hin a no na wo agora ndema ono so ano tu vo tu no e se o mo si tu vo e ka do tu tu vo ye na o tu vo ndimi ama ti o tu agora ndema ehin se o mo si nya nem to no ani pani a o de no nya mbeta ji ba politician bi enu a e gba mpota harum bi a o tu de no nya mbeta ji so en kai bi a e ma pani john daman ma na se bi a en bi ga mo nyoko no pani bi ba obi enu a otumi esi mpota se na injan si omo de tu sunti na pani bi obi asu se o de court o be twi court wa no asi for adai
0: mo kofi mi na wasini amfa wusi ne wa man ba wo di free eye mfimfim man chem ne mpachemom aba na oba Facebook ni YouTube a ene a video no mevis ma like a wa di bi agugu mu a na eye erade nyakopom eye abofra no a wa ba e na wa she Ghana jesi no e na mevis di atoso no etue no na fe nu abeduro wa otie fo mesremo bibia ni amunya nipa ho abotre wa hu e wo se ne papa da fom ene wa she Ghana jesi wansada nsada se wo shaba wo hum na afi nua bedu tie chire kura wo kwasesa no tutu ntuma kama kama pa na minim bi o ma na kwankire se wo nsheje tinu mfamra nza edina nya tade tuntum bia oh modi edi mchi ya edi fandi mu kure nyeye yankwai na yane bua wo hum bua woti menka
2: ade mejusu
0: na apumbo ko de
2: Wasa ya da na daro ma na yes nra.
0: Eyepa. Na Western North ne mpata mo na watwi free dwa da ba de na koye.
2: Ade se me sha se dia na watwi ma me sha se emfem free se fi akontomra ma nsinu mu na nu se galam se hun sensem ya. aban aye na bi so bitu ase nanso aban no turu no bi so e sagum sa obepie mo wose bi akontom na ne e kuro ba kwa efo no sika ni asem e ho no mana se se fuma gudifuo ye di woni akirimu a otu no na nopa awia anwumra na odwen se brebia no e wakoche sa akwa brantu no mana se otu no funya na namso e ma national anti illegal mine operation secretary da itweni tiawa eta na 9 months no na wochike kan wo ho a ebura aye kan ya tem ko ebrentu nu ese nipa makomako enwoche na 9 months fo itimi eso omo a gana fo e kan ho aye makomako esia na yin am chisha 14 so makomako mienu ka ho a ese apos 9 months fo aso omo nyina de ku pimwa apos fo akati amenu ka tai ogusu awo ye watututu wona no na enye nipa no ko na wochi wo ese enema bi ti se pumping machine ne kan ka ho aye Toyota Land Cruiser V8 bi ba kon so waje generator ene ne ma ho do a se o kan won a wodi ewo sika ni asem ne kwa ebrentu no do ye eye galamse no 9 months for ejini nyina me no kazei ogusu a wo ye asem no emu ehwehwe mu adai uyi galamse won sensem so efri ho no ma na otue mu Ghana Health Service eye Western of Health Directorate no ebo kokko ede insensem betu jase oba atoya tifima temote ya nukwa se mkwanya apetati bi ya reno koso di zinyaye wumpote mwase nino ododo toto afe chwe muna mekase afi weno akosro asen 2025 fudieno and oba atoya tifima temote ya upe mansini ya mekase apetati bi no adi titimo ewo mupa ha na jese eye biya wet eni ose kwa joku mwa wasweni debiso wa wasweni sem debiso eni enamso ema oma penyia wada Ghana Health Service anase Western North Region Head Directorate nano eye Dr. Polenapia ede kokobo abu biya se se ni adeki kankono anu ya eden itu biya anjo se obiti mi afyeno husu yade
0: mo bua ne wodi a wodi firi Western of ne ne mpatam abenche ye bekwa atim dan ne mpatam na ye ne kwasia zo eso akodi nkomo na wonim se nura enura da pa MC versus MP eni aduabode aduabode enya samketoa MC abo MP dua na anopai chese ye nim se duabo no ahyase ye adwuma panimfo tu ho anam wona kwasia zo ba na wodi mu nkomo die nyina ba na menya pani Jerry Justice Oh, Brajeri, Minya Penny Brajeri, Jerry Justice, say happy birthday, Enkoma of Ata, Awano and a da of Ata Electricals, Ano, Unyankupon in Shrow, Papa of Ata, Brajeri, Sinyankupon Shrow, na on Tong Kondeman, Yincha, Wadi Wumupa, Enti of Ata, happy birthday, Enko and Famam, Yanko, a year, Akosiazo, Hawa, Timda, na Yan Trust Me from Minya Kwasiboko, dear.
3: Boko adai
0: na minimu a MC Edwi Agboa wo bo mrasebe dwani no akwa kwosi sei ehon pompon soo eduru sei panimfo atu ho anamon boyamane ne nkomnia
3: merase ube pie mu wachim dane ne mpata mu a ya e fresh e brimu setra mensini mu a na hin ko ni achim dan enyinyi abo manfo bebre ebi se woyam sese obi nso se de ekoso no e ne kwan so wa no no esanse enra no pa na mensin crache e fene se solo bo kusi brako wo ko yensuo kese bi e wa chemda e fene se sua petensu na sua petensu ye sua ya e ben achemda ya mpenifo kra ya mamre ne amamre e di apacha emu no moko ekogunsa na obosom kese e ho wo na openi ko so kogunsa se okosaniti nkita odie kakra ya tete ene kase che kakra tete wo monte ne se wa ose wa modua nemu okwa signiti se anachebe gani wa atimda owura akwasi akwa Alexander wo susu se ensebi okafa ne ho no enye no kranti wose wa kan sebu no ama mpo bi obefa bia se ne ye ne maame ne busye fo befa bia na odo bo se tetrom so se munua na oyɛ MC no otu galamsi enti ene wose oba monte no obesigniti ene nti no course a asone ye so na nanom asone yeso apetenzu ne so ede insanom ne ade ekoguye chrese ampa udi galamse ehudwa wofoa so magalamse ekoso a nsuo no ene ninni so obi nso na agbo ne tirim ekan sem bi ditia no a nsuo no ne sa nipa ninni eti kasetri kakra ne nkomo kakra kokoso ne se opani na ade no oyee no wode sign ti ama amanfo ahuri sɛ ampa ebia ɔngalamsei na ya ɔmususu sɛ wɔyɛ no ɛnyɛ nokorɛ na aba akyemda nipa no mu akyemie no ebi sɛ mc ne ɛwɔ sɛ ɔyɛ saa san sɛ yade amiensa so obi yɛ wade na ampa ɔbɛkɔ court ana sɛ ɔbɛka sɛ mede manya ne migya ama aka ana sɛ ɔde bɛma nananom ebi bi mususu sɛ ɔde ama nananom deɛ le kwa so wa no no
0: ebi mususu sɛ ɛkɔsina botrɛ ɔmanfo mra Facebook ni YouTube na ɔmɔmra bɛhwɛ ɛyɛ mc no sɛ sɛ wɔkura ne grass fita na nsa ne gumu ɛda sɛ ɛwɔ hwie gubuo so hwie gubuo so kansɛm ɛhwie gubuo so ye eti mini mu akwasi efiri nno na abapim sa bere epani bia mo ho wa ewo mpata mo ho
3: adai menu ngina sabe ye frifie so obi ye obi bone a sasa obi ye obi bone na fane se wan 12 rekan kwa nananom anka so ebu nipa so mesia be bone ntana nanom mo mfre no na mo ne menka asem ne mo nka masem bi mame a mpani ye yesi mpani ye mante pani due mante enti mpanifo no ja wo maye kra do wo a ya wo maye so mate aso wo monte ye enki ta wo die kaka edi se mpani aye so mate nso wo monte san so bia me yo maso tri se wo bi abo mu din wo suman kase so enti mpani aye din a ja wo mo twen e bi efri sa abre ya me no kase akop mi se kena obi ko wakasem penifo ko yoma so tezo obo abrante bia bobidin wa ha ntibo mfra asem ne yenka penifo so mbeka ho asem na sesia me lokase de obi ameka ntem penin se yabori bi osuma so de nsa gu fo mntim penin aye din aye mate mante ya obo ho a obo twente bia anya uga be bo mama ne so obi asan ni ti abo mu dide nsa gu fo ma wa pete nsu so suma nsu nti yemfra nipa ne no munkasa sabe ne yentere obi an company ntenti mpani wo ho aga wo mo so emu ni etente no mo hwe se ebi obi beba abeye sa report ready amom na ye no fidi ho a ene wo na ma chimo da rubu wo no a eme fa se koma no kuro ni mu ache ebi se wo aya de ebi so wo an e wo so sanity ebi so wo da bi ye de o mo jiri se na adwuma die na wo die no se ne ho frafra galamsi mu ebi mo susu se eye no kure na mpo kura no suman no kura bi okoy no kura no nananom kura nse da nim power bi anim no ne ade a eti egusu ade ni didi ache na ayehwe yehwe na adai obepie nananom asofo enda mpo kura no wo mo a ya wo bom pa ye titire asofo no ne ade Christian Council of Churches won patem ha wo nyina abo mu nyinyi kakra wo mo twen se mpani behwe na saa menteme ho ase ye wo MC Kusi Brako ene MP Alexander Kwesi Akwantem no mpani bɛhwɛ so mɛkama sumdwe mapa etimi abasan sɛ bia tratra kɔ no atrapɔ
0: mo kwasi azɔyɛ dasene wo dia difira chim dane ne mpɔtɛ mo abrɛ yɛn na mamintim fa ha kakra na menkenkan wadwun kyerɛ ne bi mfama wo na ɛnkyɛ yɛ bɛsane asie a na nana kosa ɛso ɛde aba wɔse ɛyi a kyɛ sɛ ɛyɛtwa bebre kora no ɛyɛ sika sɛ yɛɛyɛ sika sɛ yɛ nti charles twenebo a ɛso ɛde aba wɔse virginia usa ɛnɔwɔ a ɔyɛ firi ɛdi wurɛ ne sɛ na wɔ sɛ nka kumi na tea na nka ade aba ɔkumi ɔwei kɔ ɔbɛte ne tɛ Oh, bra, edi bi na aba hanam se wo wa hanka abetenete. Ay, mesramo, meme ba aya mungudi ni why? Mama fa apoti ma. Esa, ha gidi bebre na ma minko Facebook na menkenkan adwentire bi efro Richard, ke amankwa ese ochia ye papa yemu ani adwuma pa. Yeah. Attack Abuna Senior say UAE and I on so say owa OTI dindin pa na Richie K Fashions ewo nungwa wasia de mechia wo munye juma pa wo ye na entro supa ba ku 5CD de no kreni anwa dene anwa den pa empenfo hwe na wonya hu bibi we eye Richie K Fashions ewo nungwa ne e opamata de to na e hwe se ya ne dia wode eba ye no na damsoa yo laila gumption shoes 773 enso atonkra e de aba wo se metie mu pa mumu ni adwuma pa na ka kire mavis malaika se ne mpa bo anu na mkwa so ba se o she 38 say Gamson was so asha 42 ntino mesere 41 42 won eh it Gamson was 41 42 why 41 mamentroma 41 or 42 eh kadan kamitro 52 ntino pani we die adabra kanu anu no yenyra so na yemfa kasie nisi yenyra so na yemfa kasie nisi na yemfa mu aseda emfa ma DBS Industries roofing sheets papa pam ni fie ni wokɔ na yema bintɔn kwankwan chen enkɔtɔ ya anum die ni bia nche na no ani apa tipebi na emwa wo Ericus enso ade ne dia ba wose adade ase city na owa ohoyen ade efri wose wono de yura Johnson ne sie nketia no susu se obeli di NDC amonyoku no yo Ericus dia wode eba yenyina som na yemfansi Mavis Malaika na dimbi tumu Facebook ni YouTube ema minua pani kwakutwum ene ebo mi chidom bo abo ansem ni nyina no ede ema me edi amede so ene nana ade mununkum ye kɔ na ye de akyire agya empanimfo na agya omso abetwa so ene ye kɔ no no.
4: Hello, my name is Wakadri, and I'm a man of many voices. Some people fall for Pamela.
5: Good afternoon. This is Pamela. We're revalidating some mobile app accounts. Kindly confirm your details.
4: Or my other victims who think I'm calling from.
6: Hello, customer experience here. Your account has been blocked. Please provide your PIN so we can reactivate it immediately.
4: Others panic and fall for that one.
7: Dear customer, click the link in the SMS we just sent you to upgrade to your ATM services.
4: My favorites are the ones who click first and think later.
8: Hey, you're ready.
9: Be honest. Like play, you could also fall for this. Stay safe. Remember, Ecobank will never call, email or send an SMS asking for your PIN, OTP, bank card or Ghana card details. Pay attention to detail.
10: Ecobank, the Pan-African Bank.
11: Get off way! Adruho! Adruho! Maki 15 for guest 2026 for calendar.
12: Aye!